ya hun sentwene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwentu opru no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unni ano obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be body cheno omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi omo bua ne se ha ni owure

sirichamo ene frafo mi no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo David ba hu ye mo David ba na yesu bisa won se mo ji di se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se hu betu mi aye ena yesu tin ni sa o de kan mo ni chira won se ha sani amuchi di atia no muchi di anyi mo nkwa anya sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade ante sumpo

0: chuma na yesu yo sencheni a na yo
1: onyankopon ayo hun sencheni yafunu a emu ato no ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa ware akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se han yo wure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu tini ni sa o de kan won ni chira won se se ni amuji die

frafo mi no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bisa won se mo ji di se metu mi aye we hi amu bua ni se ani owure ya jiji o se hu betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan we ni chira won se ha Sania mujidi etia no mujidi enyi monkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amno mu hwa hey ade anche sumpo ah

Nyami odi ni siye bonso ni muno Sa nyami kukuku na na mi se ose sumuno Na, se meka ni etu mina Israel nyami na yesu muno na wadu mima Osi, mi ye bu bronko si antino Osi mi se me ye ya, min se ida Uye bu bronko si awati Se nyami si ube ye ya, un se iwa

ye ye kabi kabi kabi hey sawrati ebrati nyame oye me anida suoi ani me ko na be ya me ye ye o ye ni u ba sere minimo sa e toda e wi ase e wi ase amani e toda na adosu minia nasu awurade je wonyame bia wo beti su kunim e ti je wonam mu ni kwa kuma tu yam wona wo wona wo twi wo si wona wo twi na ra ti danu wonona

Bon, ha, me da foi, me si yasu, e wo te wo ne kubono, oya tia ye, oya tia lo, ba wo ne mabo, e da te nyamye bubibyo, nan kanyo.

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon ayo ho sentreni yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unia no oba tena ase me so yire no betena ase okunu no onwu ba standede bro kaya mama yama sana tresem ne se emri bi na yesu rejamo any friend for me no be by the channel obutsi amusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure.